for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

music now playing on Gospel Hour on XFM. Speak.

Thank you.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko, basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagit pagkadedoso ko, ipatid ako sang akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka!
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag-Santon Plus
9: Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ah, chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-System Pain.
12: Muscle Fever.
10: Acute Pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag-System Pain.
10: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
10: Yeah! System Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: The pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Exciting!
14: Exciting!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Sanford Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca ug klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, eh may arami sang luta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
3: Exciting, bro!
4: X! XFM!
5: FM!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Madalas akong pwede sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan ang pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Urbe.
0: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabutayan, gigusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, tugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigit ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Saan Tone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Saan Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Saan Tone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis na sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaas. Xanthan Plus Herbal Oil. System Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Isa naman kaabyan nato ang nagpamatuod sang kanami at binibisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan nga kape, pero lain bidyang sabor sang Xanthan Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid

0: Pwede gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala,

0: itong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butik ka diri sa ato ang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Sigurado ka dito. Sandton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sandton Vitamin C.
0: Sandton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sandton kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslam sa akong siyan, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sandton kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Sandton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandton Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sandton Gold Herbal Tea.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sandton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
8: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
8: Kangkalang pain.
10: Fast and safe.
8: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sistapain.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sandton Gold Coffee Mix.
13: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Yuman na kabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Sandton Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Sandton Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Sandton Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
12: Sandton Gold Coffee Mix.
14: Nakakapi ka na.
12: Nagagwapo ka ba?
14: Sandton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
15: Exciting!
16: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong narinig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan!

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka.
1: Exciting, bro!
2: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Nakapangapi ka na?
2: Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Tony.
1: Rural College ni Lual Laguna, laging nga city sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na city. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panami kid, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa mga kutip

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lean and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibig ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibig ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig pa ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
6: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginpabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas malami.
5: Santon Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
7: Exciting!

0: FM.
1: FM.
2: Exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom isang kape. Huwag minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gini. Patsyag ko gini relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: System pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Matatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na.

0: Captain Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide at mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
1: Mga katupa, excited!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santo Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santo Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan bago ka maglala ang palaki na dating kung mula isa. Sister Pain para garo-garo-so ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang masgin babas ko, masgin panami, pampagwapa pa, ay may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
8: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
10: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasya sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: System pain.
10: Mas gari, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi badyag ko tayo na wala nang sakit ang ako.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Palain man ko sang kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag

0: FM.
1: Exciting, bro!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Isa naman kaabya nato ang nagpamatuod sang kanami kag binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan nga kape pero lain bidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang

0: gwapo kag nagwapo ka pa. Zando Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: Mga katupa, excited!

0: Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: System pain.
6: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sansown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sansown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Exciting, bro!
9: X FM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rudy Lintacuña. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etiktibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Buyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskilaan. Diman natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang yakutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
8: Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Nakakapi ka na.
8: Nagagwapo ka pa.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
10: Mga katupa, exciting!

0: Tony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift na lang from Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhol. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhol Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Sun.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansan Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansan Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain,
4: Muscle Fever,
2: Acute Pain,
4: kahit ano pang pain,
2: Basta Pain.
4: Mag-System Pain,
2: Tangkalang Pain,
4: Fast and Safe.
2: System Pain.
4: Symptoms persist, consult your doctor.
2: System Pain,
4: ang bibili sa mga butika.
5: Isa naman kabiya natin ang nagpamatuon sa kanamit kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si GC, Head Security sa isa kabol. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kaglutathione, doon naghamis ang apon nga panit. Kanamit gali magigot sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Nakapangapi ka na?
5: Kag nagwapo ka pa.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: Hala! Ka-exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga katupa, exciting!
0: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uya. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
5: wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo Wagas.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang kabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil. Ang top

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide. Kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
3: Mga katupa, excited!

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at

0: ay luton karon mahal.
1: Sure ka?
0: Oo.
1: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O pagdugod sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Makatupa. May bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen.

0: ko pa. Dali na, try mo kung ino mo nung ini na coffee na bago subong sa Santo Gold. Mas manangit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santo Gold Coffee, tara!
1: Santo Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santo Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
2: Exciting!
3: X. F.

0: sa susuko.
1: Sunful Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunful Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sunful Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sunful Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyong magaan.
8: Sunful Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
9: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
12: Ang bagong Santone Gold Coffee, ang mas ginpabasko, mas ginpanami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pizza in yung mga lugar.

0: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
7: Kusugan, isa ka profesional boxer. Sa adab ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung kumulali sa System Pain para dero-derecho ang training.
2: System Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Alain lang ko sa kape, kaya aga pa ko gamata. Inday ang tawag

0: Tanda mo pa, customer ko.
1: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Mga katupa.

0: Miracle Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.

0: Exciting!
1: Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, sandugan. 73 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Sarton Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sarton Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Sarton Plus Gold. Sarton Plus Coffee Mate.

0: Marami na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement for men.
9: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Exciting!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Pa-check-up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Nabili sa mga medikal.
4: Gusto mo

0: Nasubing butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil mahistory kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay din yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, gali, diri yun.
3: Ah, dali na.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
4: Herbal Oil. System pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskilahan. Yuman na kabilog ang akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag-Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
8: Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Nakakapi ka na.
8: Nagagwapo ka ba?
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
11: Xanthan Gold!

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm tired, caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Galcon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutu.

0: exciting na discovery, pampakusog.
1: Pampakusog? Wala ko na kinanglan, anak pre, oy.
0: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
1: Wala wala gid ka pre, oy. Karon pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang picto.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si GC, head security sa isa ka mall. Nakatilaw ko sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigot sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Nakapakapi ka na
5: kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: Mga katupa, excited!

0: Tagali, Pinahusay, Sanfon Plus Gold.
1: Pabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: nag-drive din man kamo, amo na dapat kapingo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Tiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Kalang-kalang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Isa naman kabiya natin ang nagpamatuod sa kanami kag-benepisyo sa Santon.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Magmaskog, gag na gwapa ka pa. Zanton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi pa po, sigur po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga pinti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na,
1: may gamot ka pa,
4: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market ka ron nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. System Pay.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sang anami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas malami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
3: Hala! Ka-exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke.

0: Total Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado sa Total Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nang kinanglan, anak preoy.
4: Storya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
5: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Matatupa, may bag-o na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na

0: Mga katropa, dali na, try mo ang inumon mong ini na kopi na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee, tara!
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
2: Hala! Ka-exciting!
3: X! XFM!
4: FM!
3: XFM
4: FM
5: 96.7 Yesterday's Hits
3: X

0: FM.
1: FM.
0: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ka-exciting, oy!

Corp ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansom. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampangganas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Sansom nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
1: Mabili sa mga butika.
5: Sansom Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sansom Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sansom Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Isa naman kaabyan na ito nang nagpamatuod sang kanami at binipisyo sang Sansom Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain bidyang sabor sang Sansom Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka

0: Sando Gold Coffee Mix. Babakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: Mga katrupa, exciting!
2: X! XFM!
3: FM!
2: X!
3: XFM!
2: FM!
4: 96.7! Classic Rewind! Yesterday's Hits!
2: X!
3: X!

0: FM
1: 96.7. Yesterday's hits.
0: X.
2: XFM.
0: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugat atong trabaho, pero bisag kapoy, always agi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung home. Kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung akong lalisa. Sister Pain para derog-derogso ang training.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Exciting!
17: X
18: FM.
17: X FM.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
1: X.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kulwaran ko, kinasold ng kandun-kasold kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.

0: ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santong kag vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santong gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Claire Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Yes, Gary. Sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako si Buyet, isa ka lolo, gado ng sugat sa Espilan. Diman nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
5: Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Nakakapi ka na.
5: Nagagwapo ka pa.
7: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
8: Yes!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Landabaga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay, ito may bukol. Mayroon po ako nang ininom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold! Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement Ferment.
9: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng ginbatya.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
13: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si GC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigot sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nakapangapi ka na
13: kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: X.
17: XFM.
16: FM.
18: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Exciting!
1: X.
17: XFM.
1: FM.
20: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.

0: FM.
1: XFM.
0: 6.7.
1: Yesterday's hits.
0: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sapo Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sapo Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Sapo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sons and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiting ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Sons and Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: System pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
9: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod. Sang kanami. Kag-benepisyo sang Xanthan Gold.

0: XFM.
1: 96.7. Yesterday's hits.
0: XFM.
2: XFM.
0: XFM.

0: Exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na.

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas gin panamit pampagwapa pa e may aram ni sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
5: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga yes to hub stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
7: X

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM
2: 96.7. Yesterday's hits.
0: XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: dito sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
2: Mga katropa,

Center. Mga balita nga una mo mabalari mo mabalian. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo mo nasaga. Pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

Mayong aga syurat siang Bacolod, mayong aga bugos sa Pilipinas. Oras natin alas 6:19 sa aga, kag welcome diri sa programa naton ang Express Balita. XFM News. Mga katropa, kaupo niya subong ako si katropang Wendell Balinario. Magkadulong sa inyo sa mga balita sa lokal, national kag international. XFM News. Subong yung adlaw mga katropa, Mayo 24 to 2026, Domingo nga adlaw. XFM News. Live na kita mga katropa sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mabatian naman kita sa inyong mga tagsaka radio. Yara kita sa 96.7 and 103.9. Express Manila. Gag mga katropa para sa itong mga pangulong dinalan. Express Manila. Sa mga balita sa lokal. Express Manila. Kapulisan sa Cavite City ginapadalma ng pag-usisa sa posibleng mga suspect sa nasapuan nga bangka isang babae nga wala na sang pang-idalom nga panapnon sa barangay Sikaba. XFM News. 11 sa 19 ka mga napatay sa Toboso encounter ang nagpositibo sa power gun o kung sa powder burn. Militar ang nagpahayag iba nga biktima malawig na nga nahulom sa tubig bago sila ang nakitaan. Samtang bugalon nga igawagayway sa unang ation ang bandera sa Negros Island Region karon sa opening sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. XFM News. Sa ito naman nga mga nagapanguna nga balita sa national. Express Balita, National News. Senator Robin Padilla nagpanginwala nga nagbulig siya sa pagpalagyo kay Senator De La Rosa Halin sa Senado. Department of Health na alarma naman sa masumbra 400-600 ka mga bagong kaso ang HIV sa unang quarter sa tuig 2026. Kag sa ito nagapanguna nga balita sa international. Express Manila, international news. President Trump magapadala sang 5,000 ka mga tropa sa Poland. Kag mga katropa, sa ato naman karon nga showbiz balita. Aton karon ibaloon mga katropa, kung nga abala, si Angelica Panganiban hindi na gusto magbalik sa iya daan nga kaseksihan.

Mga katropa, oras natin alas 6:22 na. XFM News. Kagsubong aton padulungan ang kaundan sa mga balita sa lokal. Express Balita. Nasapuan nga wala nasang kabuhi ang isa kababayi kag wala nasang pangidalom nga panapton sa masiot nga bakin sa Sitio Capayas, Barangay Sikabas, siyudad sang Cadiz hapon sang Mayo 21. Ang biktima gin kilala sa kay alias Jenny, 38 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar kag nasapuan na sang iyang abana. Suno sa kay Police Lieutenant Mansueto de Jose, ang Deputy Chief of Police sang Cadiz City PNP, sa ilang pakipag-angot sa banas ang biktima, ginbilin sini ang iyang asawa sa waiting shed sa lugar bangod awadan sang krudo ang iyang motor, bangod magapadulong ini sila kuntani sa isa ka landing. Dugang pa ni Mansueto pagbalik sang banas ang biktima, wala na inik kagang iya sang iyang pangita sa lugar na posible katuan sang biktima. Apang wala gid nakita sini ang iyang asawa, tubtob nga nagsulod ini sa masiot nga lugar kag nakita ang iyang asawa nga nagahamyangon kag dugoon ang guya. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima apang iniagin deklarar nga dead on arrival sang doktor. Kagina respondihan man sang kapulisan ang investigasyon ng lugar sang insidente kag nakuha sa lugar ang isa ka bunga sang lubi, sling bag kag tsinela sang biktima, isa ka itong nga t-shirt kag upod sang puti nga sigarilyo. Sa karon ay nagapadayon ng investigasyon sang kapulisan kung may natabo nga pagpanghimulos sa biktima kag pagkilala sa mga persona nga yara sa likod sang nasambit nga insidente. XFM News. Patay ang isa ka lalaki matapos magbunggo anay ang ginamanihaw sini nga motor kag pribado nga salakyan sa CL Ledesma National Highway Sitio Santo Niño Barangay Bulungangan siyudad sang San Carlos gabi sang Mayo 21. Ang biktima ginkilala sa kay Johnny Veres, 10 anyos, kag-residente sang Barangay 2, siyudad sang San Carlos. Samta ang driver sang pribado nga salakyan, ginkilala sa kay Eugene Opsiar, kag-residente sang Barangay Buluangan, sa Kaangay nga siyudad. Sandig sa investigasyon sang San Carlos City PNP, gikan sa norte nga bakin sang siyudad ang salakyan ni Opsiar, kag-samtang gikan naman sa sur nga bahin ng motor ni Veres. Kagpagkadangat sa lugar sang aksidente, naglapaw sa linya sang salakyan ng motor sang biktima nga nagresulta sa aksidente. Nakaagom sang seryoso nga pila sa lawas si Veres kag iniangin padala sa ospital apang iniangin deklarar nga dead on arrival sang doktor. Samtang nakaagom naman sang minor nga pila si Opsiar bangod sa airbag. Sa karon nagapadayon naman ang investigasyon sa mga kapulisan angot sa kabangdanan sang aksidente. Kaginahulat ang desisyon sa pamilya sa nagtaliwan nga senior citizen matapos ang natabo nga aksidente. XFM News. Samtang nagwa naman sa investigasyon nga 11 sa 19 ka mga napatay ang ginatudlo nga katapos sang New People's Army o kung NPA sa nagluntad nga enkwentro watok sa militar sa Barangay Salamangka, Banwa sang Tubo sa sadtong Abril 19. Sa ginpatigayon nga press conference sang National Task Force and Local Communist Armed Conflict o kung NTFL-CAC sa Camp Aguinaldo, siyudad sang Quezon, ginpahayag diri ni Police Colonel Rinaldo Calao ang tagpamuno sang Regional Forensic Unit sang Philippine National Police sa Negros Island Region nga nagpositibo ang 11 sa gunpowder residue apang wala siniginingadlan kung sino ang 19. Kung sino ini sa mga 19, dugang panikalaw. Ang mga napatay ng mga rebelde ang nagnegatibo sa paraffin test. Ang posible false negatives. Kagbangod mayaras ang iban pang impluensya kaangay sang pagkahulom sini sang malawig sa tubig ilabi na sa mga ilakamot nga ginalantaw man sini nga ang iban nga mga napatay ang nakuhaan sang malagba nga mga armas tuthang kabandanan nga nakaapekto sa distansya sa ilang mga kamot. Samtang sa bahin naman sang Commission on Human Rights o CHR nga mayaras ang 3 ka pamilya nga luyag kalkalon ang bangkay sang ilang himataago di paidalom sa nagakaigo nga investigasyon angot sa ilang kamatayon matapos nga mayaras ang impormasyon nga ang iban mga sibilyan kag minor de edad. XFM News. Ginako man sa New People's Army o kung NPA ang pagtiro-patay sa katapusang Revolutionary Proletarian Army Alex Buncayao Brigade o RPA ABB sa Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan sa Mayo 19.
Ang biktima ginkilala sa kay Joseph Agustina, 38 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Sandig sa pahayag ni Romeo Nanta, command sang NPA, ilang ginadagdag sang silot ng kamatayon si Agustina bango dini ang ginatudlo intel asset sa militar kagdugang pang ang RPABB ang anay katapuman sa NPA apang nagpagamit sa gobyerno. Ginaligarmana nga si Agustin ang nagupod sa operasyon sa militar matapos ang iyang training kag naglunsar sa mga anti-revolutionary activities. Kumadumduman si Agustin ang ginbalabagan sang wala makilalaan nga persona samtang ini ang nagapanglakaton kag gintiro sa magkapila ka beses nga nagresulta sa iya kamatayon. XFM News. Ginahulat sang Bacolod City Police Office sa kon BCPO ang resulta sang paraffin test sa mga nagtaliwan nga kon sang nagtaliwan nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Matapos ining masapuan nga wala na sang kabuhi sa iyang balay sa Zone 11, Barangay Handumanan, siyudad sa Bacolod sang Mayo 19. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Rebadumia, ang City Director sang BCPO. Ginapangayo na nila sa karon ang scene of the crime operative Consoco. Ang dugang ng mga ebidensya angot sa kamatayon sang pulisa kag ang resulta sang paraffin test kung nagpalupok si Vargas sang iyang armas luthang. Dugang pa ni Rebadumia sa karon ginahulat pa kung mayara sang foul play nga natabuokon ginutas ni Police Colonel Vargas ang iyako galingon nga kabuhi kag nagkabase na tanan sa makuha nga detalye sang Soko. Si Vargas man ang head sang City Administrative and Recruitment Management Unit sang BCPO kag magaretiro na sa maabot ang bulan sa Oktubre apang ini ang nasapuan nga wala na sang kabuhi kag nakita ang isa ka unit sang caliber 45. XFM News. Padayon nga ginaplano man sang Bacolod City Government ang pagbutang sang dugang nga mga G-barriers o kon green barriers sa pila ka mga mayor nga karsada sa syudad bilang kabahin sang tikang kontra sa traffic violations. Sa interview kay Attorney Mark Steven Mayo, ang City Administrator sang syudad, iya ginapahayag nga luwas sa kampanya sang syudad para sa Go Green. Ginalantaw man nila nga paagi agod mapunggan ang wala sang disiplina nga pag-U-turn sa mga motorista nga masami nagaresulta sa traffic congestion kag malikawan man ang jaywalking. Sa Subong, ang circumferential road pa lamang ang may naka-install ng mga G-barriers samtang padayon pang assessments ang syudad sa iban pang dalanon na posible mabutangan sini. Dugang pa ni Atty. Mayo, naghahatag ang syudad sang pondo nga kapin 2 milyon pesos para sa amo nga proyekto. XFM News. Nagdubo ang water production sa Bacolod City Water District kon Basiwa Prime Water sining abulan sang Mayo tig 2026. Sa pahayag ni Engineer Michael Sullivan, General Manager sang Basiwa, nagabot lamang o kon naglambot lamang sa 90 million meters per day o kon MLD ang production sang tubig nga mas madubo sa kinahanglanon nga 120 MLD agud matustusan o kon masustener ang kapin sa 75,000 sa mga konsumidor sang Basiwa Prime Water. Dinseling sini nga isa sa mga nagadulot sa nasamit kapag nubo sang produksyon, amo ang mabaskog nga tag-init o kung init sang panahon nga nagresulta sa paghubas sang tubig sa mga suba. Laki pa sa problema nga ginagkabig ang 40% nga non-revenue water bangod sa naglapta nga leak sa nagaguba nga mga tubo. Dugang pan engineer Suliva bangod sa kakulang sang produksyon yara lamang sa 10% sa mga konsumidor ang makaangkon sang 24 oras nga supply sang tubig samtang nabilin nga 30-40% ang may supply lamang sa sulod sang basubra 16 oras. Sa pihak sini padayon naman ang koordinasyon sang Basiwa kag Prime Water sa supplier sang bulk water agud makapangita sa paaging masulbaran kakulangan sa supply. News. Bago nga grupo sang komunidad ang ginporma agud magbantay sang anuman nga aktibidad sa Malugo River sa IB Magalona.
Sila ang ginatapuan sang environmentalist kag personalidad nga may dako nga pagkabalaka sa plano sa probinsya tuhoy sa bulk water project. Ini ang grupo ang nagpahayag nga wala sila nagapamalabag kag wala sila sang nagakumporme sa plano o kun sila ang nagapamalabag kag wala nagakumporme sa plano sang bulk water project o galing madamo lang sang dapat masabat nga palamungkutanon bakin sa ibang aspeto kung madayon ang proyekto. Sa nahibaluan nga tuyo sang proyekto sa Malugo River, nakuha o kung magakuha sang tubig ang bulk water project kag ini ang iproseso agon mabaligya sa mga water districts. Damlag paging pahayag man ni Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz nga ang tuyo sang proyekto amo ang paghandaan ang kakulangan sang tubig sa pamalay sa mga masunod nga tinuig. So naman kay Vice Mayor Marvin Malacon na dapat may kaduha pang hearing bangod ang nagkadto sa unang hearing ang bahin lamang sa technical team. Naibaluan man nga ang barangay Bagtik sa Silay ang una na nga nagpagwa sa panindugan nga wala sila nagakompormay sa nasambit nga proyekto. XFM News. Ginpangabay man sa Bacolod City Health Office sa publiko nga mangin aktibo sa pag-ehersisyo kag iban pang physical activities. Agud malikawan na nagkalain-lain ang mga non-communicable diseases kon disease akon mga balatian nga mahimo magresulta sa kamatayon. Sa interview kay Dr. Rosalie De Ocampo sa City Health Office, iyagin na pinpaathag ang importante nga magkakumpleto sang isa katao sa masubra 120 minutes nga ehersisyo kada simana agod mapalayo sa balatian pareho sang hypertension, diabetes, cancer, nga iban pa nga ginakabik mga silent killers. Suno pa sa kay Dr. Ocampo, base sa 2025 data, nagataas ang kaso sang overnutrition o obesity sa syudad bangod sa pagdamo sa mga fast food chain sa Bacolod. Sa pinakaulihin naman nga report, na nagapakita nga yara sa 1.71% ang obesity rate sa syudad nga mas manubo pa sa ginatuyo nga 3.5% nga threshold sang national government. XFM News. Mangin o ragtason man ang pagwagayway sang bandera sang Negros Island Region na karon sa hapon sa opening sang palarong pambansa sa Agusan del Sur sa bahin sang Mindanao. Ini ang unang ation nga opisyal na ang NIR bilang regional team bangod sa kasuguan nga nagaporma sang siperado nga rehiyon. May total nga 865 ka mga delegates sa sang Negros Island Region. Ang komposisyon sang team ang halin sa Negros Occidental, Oriental kag Sikihor. Kadamaan sa mga atleta ang halin sa Occidental, bangod sila ang may madamo nga natipon nga medalya. Kabahin man sa delegasyon ang mga madamo nga mga coaches, assistant coaches, deputy officials kag chaperons. May dakuman nga pagpati sa Regional Director Ramir Oitico nga makapuesto sa medal ranking ang NIR delegates sa palarong pambansa. Nangin separado naman sa Western Visayas ang Negros, gani diri na matakos ang kapasidad sang Negros Occidental kag Bacolod players. Karon nga sila ang magadala na sang bandera sang rehiyon. Suno kay Utico, kondisyon na ang mga players sa bisan na delay sa schedule ang ilang pag-abot sa Agusan. Hindi problema ang panahon, suno kay Utico bangod, hindi tuman kainit sa Mindanao, subong nga tion. XFM News. Mga katrapang atong mga balita sa lokal, ang ginadulungid sa inyo sa aton niyang mga produkto sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santone Vitamin C.

0: mas pinahusay. Sandown Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Suwabe ang aroma. Sandown Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sandown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
5: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
6: Turbo!
4: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at la

0: kusugan isa ka professional boxer sa agad ng training. Hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung kumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Labas, nakaka-exclusive ng mga sa ginting sa SM News Reporter and correspondents.

0: Oras ato mga katrapa, alas 6:40 na. Kag para sa mga dugang kaundan sa aton mga balita. Balita naton sa National
1: Express Balita. National News.
0: Mga katrapa, ginklaro kagugot nga ginpanginwala ni Senator Robin Padilla nga wala sang kamatuoran ang mga alegasyon nga nagbulig siya sa pagpalusot sa Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod din isang tensyonado nga insidente sa GSIS building isang nagligad nga semana. Ipahayag ni Padilla nga normal kag matawhay ang ilang paghalin sa Senado kag wala man siyang palatandaan nga nagalikaw sila sa mga otoridad. Suno sa iya posible nga mayara sang escape scenario bangod sa hugot nga presensya sang mga pulis kag security personnel sa palibot sang Senado magluwas sa mga CCTV cameras sa lugar. Ginpakigbahin man ni Padilla nga nagtinres siya sa Senado sa pila ka adlaw agudupdan si De La Rosa matapos ginpahayag nag-init ang sitwasyon bangod sa issue sang leadership change kag impeachment proceedings kag nangin mabug-at man suno sa iya ang atmosphere sa sulod sang Senado ilabi na sa may nagluntag nga lupok sa madubo nga bahin sang building.
1: XFM News.
0: Ang Department of Health naka-record sang may kabugusan ng 4,600 ka mga bagong kaso sang human immunodeficiency virus o kon HIV sa pungsod sa unang tatlo kabulan sang tuig 2026. Base sa pinakaulihing datos sang HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, may kabugusan nga 4,633 ka mga bagong kaso sang HIV nga na-record humalin sang Enero tubtub Marso sini nga tuig nga may mataas nga siya o kung na may nagtaas ini sang 9% kung ipanggit sa kapareho nga period sa

0: ang lagligad nga tinuig. Sa kabugusan, gitpahayag sa DOH ngayara sa 1,104 o kon 24% sa bagong kaso ang yara sa advanced HIV stage sang na-diagnose. May average man nga 51 kakases kada adlaw ang na-record sining a quarter. Ini ang 11% ka mas nubo kon ipanggit sa 57 kada adlaw-adlaw nga kaso nga na-record sa man nga panahon sang 2025. Gintpakamalaot ni Anay Presidential Legal Counsel Salvador Panilo ang legal nga tikang nga ginhimo ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa, may kaangtanan sa mga petisyon nga ginpasaka batok sa arrest warrant sa International Criminal Court o kon ICC. Suno kay Panelo, sala ang desisyon sang pagpasaka o kung nga magpasaka sa petisyon para sa writ of amparo, certiorari, provision kag temporary restraining order o kung TRO sa Korte Suprema. Gipanindugan sining ang nagakaigo nga remedyo amo ang writ of habeas corpus sa agud gilayon nga kwestiyonon ang validity sang arrest warrant. Ini matapos ginbasura sang Korte Suprema paagi sa boto nga 9-5-1 ang petisyon ni De La Rosa nga nagatinguha nga unta to ng implementasyon sang ICC warrant. Ginatagma ni Panelo nga kung ipasaka ang habeas corpus, mas madasing kontanin nga ma-address ang issue sa legality sang warrant. XFM News. Ginamanduan sang Office of the Ombudsman si Senador Francis Escudero nga mag-file sang counter affidavit angot sa allegation may kahilabtanan sa kinaligar flood control scandal. Sunod sa Assistant Ombudsman Mico Clavano, yara na sa preliminary investigation stage ang reklamo watok sa senador. Gani ginahulat na lamang ang iyang sabat agod mapadayon ng investigasyon. Sunod sa payag nga nagtuhaw sa investigasyon na implicate si Escudero matapos ginaligar ginpahayag ni Anay Undersecretary sang DPWH nga si Roberto Bernardo nga may mga proyekto nga nalakip sa General Appropriations Act kabaylo sang komisyon o CUT. Ginpanginwala naman ni Escudero nga may kahilabtanan siya sa amunga anomalya. XFM News. Makatrapa mo yan itong kaundan sa ngaton mga balita sa national na ginadulongid sa inyo sa ngaton niya nga Premium D3 Coffee Mix. Express Manita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika. Ginadulong man sa inyo sa ngaton nga Santon Plus Gold.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Oras na ito na lasay, 45 na mga katropa kag sa karon. Ato naman padulungan ang mga balita sa international.
2: Express Balita, international news.
0: Ginanunsyo ni U.S. President Donald Trump ang pag-deploy sang masubra 5,000 katropa sa Poland. Ang anunsyo kasunod sa iya desisyon nga kansilahon ang deployment sa pila ka mga libo o kung pila ka libo ka mga soldado sa tropa dito. Nakibot man ang pila ka mga opisyal sang Pentagon, bangod wala nila ginahuna-huna nga balis karon ni Trump ang iyang nauna nga desisyon. Madumduman nga una nga ginpahayag ni Trump nga i-withdraw niya ang masupra 5,000 ka mga soldado nga na destino sa Germany.
2: XFM News.
0: Ginakusahan man sang U.S. Department of Justice si Anay Cuban President Raul Castro sa mga panumbungon nga may kaantanan sa 1996 nga pag-shootdown sang humanitarian aircraft nga ginpadalagan sang brothers to the rescue. Ang mga fighter jets sang Cuba naguba sang duha ka sibilyan nga eroplano sa ibabaw sang international waters nga nagpatay sa tanan nga 4 ka individual nga sakay kag nagtugas sang lapnag nga international nga pagpakamalaot sa tung tion. Ginakusahan man sa mga federal prosecutor si Castro nga nagkonsabo sa pagpatay sa mga pumuloy sang Estados Unidos kag nagtoy-toy sa mga aksyon nga may kaantanan sa magkamamatay nga pag-atake sang nagligad o kunay kaligad nga mga dekada. Sa sulod man sang tinuig, isa lamang ka manubo nga libel sang opisyal sang Cuba ang nagatubang sang conviction sa sulod sang Estados Unidos nga direkta nga may kaantanan sa nasambit nga insidente. Mga katrapa nga itong mga balita sa international lang inadulong sa inyo sang aton nga Ses the Pain.
1: Fresh balita na lang sa inyo sang Ses the Pain. Pananakit sa lawas, i-Ses the Pain mo na. Ses the Pain. Available sa mga drugstores.
0: Ginadulong man sa inyo sang aton nga Santon Plus a Coffee Mix.
1: Express balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Mga katropa, oras na ito nalang sa iskaw renta ay 7 na subong nga aga. At syempre nga pamati ka mag-iapon rin sa ato na programa Express Balita. Subong naman mga katropa, ito naman padulungan ang ato niya balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
0: Mga katropa, no, sa tumalito sa showbiz, subong yang adlaw sang Domingo, May 24, 2026, ining si Angelica Panganiban ang nagpahayag nga wala na siya sang plano nga magbalik sa iyayang nga lawas before, kun sa iyang sexy kag fit nga lawas before. Mga katrapa, sa pahayag yan ni Angelica Panganiban, ang balniya, gina-embrace na niya ang iyang lawas subong nga mas strong tungod sa iya pagiging nga pagiging mother, mga katrapa, kag sa mga tatlo na niya ka-surgeries sa mga katrapa nga na-experience. Ang balniya, kung babalikan niya ko, no, ang iyang lawas before, mga katrapa, ang balniya, amuto ko, no, ang iya lawas nga weak. That's why di na siya gusto nga balikan pa ang iyang lawas before. Mga katropa, tining si Angelica Panganiban ang isa na ka-mother, no? Kag plus, suno sa iya ang titod namin. Ito siya tulukon, no? Sexy mode, mga ga-calendar model siya before. Nag-play siya sa mga 6-year-olds. Plus damo sa mga ganap sa buhay niya sa amutong iyang lawas before. Matamal niya, hindi niya pag-ibay doon. Ang lawas niya subong. Kaya maliya, ang body niya subong, amun niya ang isa ka-body nga ginpalangga niya tungod sa iyang pagiging mother o kung sa motherhood, and at the same time mambaniya mas strong ang iyang lawas subong. Tanan ko nung na survive din isang lawas niya. That's why nga kung ano man ang paglantaw sa mga tao subong, gahambal ang iban nga wangga na siya, nga nagdako siya. Tanan na lang, no, ang mga ba sa mga netizenda. Mambaniya, she don't care katungod she knows to herself how strong she is, especially her body today. Correct, no? That's it, Mama. That's it, Angelica. Mga katrapa, nga itong balita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa aton habon ng mga pampaputi sa Yes to Health. Una di rin ang aton nga, Santon Plus Herbal Soap. Pangatong nga Santon Plus Herbal Soap, mga katrapa, ang mga prevent kids or early signs of skin aging. Hindi man ang makapaputi sa aton mga panit sa natural sining mga ingredients na magigamiton sa bugos ng pamilya adlaw-adlaw. Hindi mga katrapa, ang manamigid kay makapadula sang germs kag baho sa inyong lawas ining Santon Plus Herbal Soap. And syempre meron pa kita sang isang kahabon, mga katropa, ini naman niya ang para sa mga mahilig sa gluta and kojic, mga katropa, ang aton nga Clear Skin Herbal Soap. Paginimpunan pag itinis ang VCO kunsang virgin coconut oil, ginisa sa isa kahabon sa Clear Skin Herbal Soap. Oras naton, alas 6:50 na. Gag sa mga katropa naton nga nagupod sa itong programa subong adlaw, Adria sa Express Balita Sunday Edition. Thank you so much. Shari ding mga katropa naton nga nagtutok sa itong programa subong. Sa mga nagalantaw sa itong Facebook Live. Sa ilan ni Mama, Rina Jastro, good morning. Hambal niya, good morning, Juan Wendell. Watching live from Class Katropa, Conalum Chapter sa Himamaylan area. Uy, good morning sa inyo dyan, sa mga miyembro sa class, akon katropang listeners and solid supporters. Good morning. Dira sa mga taga, katropa naton, Conalum Chapter sa Himamaylan. Good morning. Sa kay Jessica Gonzalez, good morning man. Ang mga member ni sa isang class, no? Sa kay Jessica Gonzalez, ginapatamya, maniya, good morning. Mga amiga, yadiwa sila ni Ma'am Rena Diestro, kay Lynn Antonio Talde, kay Miss Pamarino Montaño, kay Villanueva Maricel Largo, Diana Rin Bacani Birayon, no? Kay Mr. Winston Villanueva, good morning. Kay Richie Talde, good morning man. Mayong aga, thank you so much kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Kay Sir Randy Santisas. Mayong aga man dira sa inyo. Nasa kay Ramon Arinas Espino. Good morning. Kay Rimel Mamilia, mayong aga. Kay Atom Edad. Kay Daryl Rills. Good morning. Kay Sir Randy Archaga Santisas. Mayong aga man. Sa kay Noiske Francisco Drewa, good morning man. Kay JR Parnes, mayong aga. Natamiyaw kumanggit sa nabugtaw git man siya. Hindi siya kaabot, tulog pa siya eh. Good morning, JR. Sa kay Ronald Rodriguez, mayong aga man. Sa ilan ni Tita Maddie Marcito, good morning. Kay Gino Marie Transpalma, mayong aga. Kay Enrico Flores Vilbar, mayong aga. Madira sa inyo. Kay Jurim Isidro Pedro, mayong aga. Kay Rilly Postolero, malya good morning. Katrapang Wendell, shout out lo ko no. From Barangay Alianza, Baguio City. Good morning sa ila dira ni Rilly Postolero. Sa mga listeners natin dyan, no, sa ila sa may Barangay Alianza, sa Baguio City. Good morning! Sakay ng honey ng Tiding. Good morning, man. Ang balinya sa akin. Good morning, Marimar. Sa kay Marlon Villanueva, good morning, mayong aga man. Cinderella, ako nung look ko today. Today, yes, correct, Sunday daan. Makulot-kulot na. Kay Aldrin Magbanua, good morning man. Mayong aga, thank you so much. Sa liwa, thank you so much guys sa mga tagpalamati naton, ano, sa Ilatagsak Radio Drama, mayong aga sa inyo tanan. Happy, happy Sunday sa mga nagupod sa aton sa ating Facebook Live. Nagamonitor, subong dira sa ilang mga tagsak sa lakyan, ano, radio ninyo dira sa inyo cellphone. Mayong aga and thank you so much. Oras natin, alas 6:53 na, ha? Mga katrapa, hindi nyo napaglisuha pag inyong mga tagsaka radio kay magabulo sa aton din, no, nga programa. Si katropang Win Salinas para naman sa Bullseye Sunday Edition. Sa liwa, thank you so much, Gid. Ako po din yung si katropang Wendell Balinario. Para sa nag-augyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta

0: Coffee Mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka, vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. System pain.
5: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbibili sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Buyet, isa ka lolo. Doon sugat sa Eskwilahan. Yuman na kabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang inyong kutis. Gani kamo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nakakapi ka na.
6: Nagagwapo ka ba?
8: Santon Gold Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Southern Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amo ning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secret of health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato siya nga lawas. Ang collagen dakong epekto yung sini to maintain sang manami firm na ito siya nga skin. At the same time nagapanami sa ato siya nga mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato siya nga brain.
0: The secret of health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD. Kaharing gabi, matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah, sa mga kate

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Like

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page. Santo Gold, live testimony.
1: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santo Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santo Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santo Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santo Coffee Mix. Sarap!
2: Daig pa ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Si Danny, isa ka bus driver, ugod-ugod sa nawadlong pagbiyahe ang sestapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Redder, damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: Before the president, and then show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamok ang reklamo sang tao. Bullseye! Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Maingaga mga katropa, maingaga sa mga suki naton nga tapuramati. Welcome na sa pagpangalagad tayo sa Bullseye, mga abyan. Bullseye! On Sunday, welcome sa aton nga pagpangalagad naman on Sunday edition, katropa. So, pila ka mga kuturan tayo sa bilog ni Negros Occidental. Maingaga, mga kama kayo magpuri. Teka mo na, kami, hasta pa kami, karons gabi, sakripisyo sa brownout. Okay, para abot akong na may mga maintenance, abi, no? Kabay pa nga, wala lang yun sa problema sa kuryente ta, no? Amo na ito nga sigaw mga tropa sa mga panahon nga ini. Anyway, welcome, welcome sa pagpangalagad ta. Liwat na Bullseye, tugtob alas 9. Kunda Domingo, alas 9 lang ta. Kunda Lunes, tugtob Viernes, katropa. Alas 10 kita, no? Inop na nai sa ato nga palatuntunan. No, projected naman nga init subong, katropa, is 42 degrees Celsius. Halong-halong nga, inom damo tubi. Hindi mawadaan dapat damo tubi. Ang importante lang gid hydrated. Hindi ta masakit, hindi maglain ang pamatsyag, mga katropa. Bawal magkasakit subong, ha? Okay. Ako naman sa katropang Winselina, supod naton sa technical side, katropang Jonel Atsai. Magatalakay naman kita sa mga balita naton diri sa aton palatuntunan. Aray mga katropa, kapin sa 14 milyon pesos nga ginapatihan na illegal nga shabu, katropa, na kumpiskar naman sa Barangay 3. Diri sa syudad sa Bacolod, about 3 liba. Daway nagkakahubos-hubas ang aton nga syudad sa illegal nga droga, katropa. Ang aton pila ka mga kuturan nagkatingala na sige dini nagahalin na ang ining mga droga nga na ano taw nga na samsam sa mga anagkas ka polisanta sa mga panahon gani, no? Samtang mga katropa, bulaman tayan 12 oras ni ang brown out diri sa Bacolod, no? Apektado pila ka mga lugar, no? Sa syudad sa Bacolod, katropa. Ari naman saka sa presyo sang petrolyo, boss, sa Martes, ginabana-bana, lapit 2 ka piso ang saka naman, mga katropa. Sa presyo sang diesel kag sang gasolina ang magagiho naman next week. May tari paggiho ya, panubo. Ang problema lang pataas. Ang problema nagataas, ay nako, oo. Anyway, next lang, no? Amugin ang buhay. O agwantahon ta, mga katropa, no? Defense Secretary Gibo Chudoro, mga katropa, nagbisita diri sa Bacolod, no? Nagpanindugan ang pisto. Imposible na gid kuno ya. Nagparindugan man angot sa napatay nga 13 o kon na Jasinoybe ka mga individual sa Toboso nga puro NPA tanan. Tanahon ta ang pila ka mga ginalantaw tanga mga pananawa naman sa mga grupo angot sa statement sang aton Defense Secretary. Kagagin-updan man to sa mga opisyal naton sa probinsya, upod man ang pila ka mga kongresista nga nag-upod sa aton Defense Secretary, nagbisita sa mga lugar kag mga kampo sang Philippine Army diri sa Negros Occidental. Pila ka mga balita sa national, mga katropa. May ara naman dagdagan kuno nga warrant of arrest, ha, sa pila ka mga opisyal naton sa gobyerno nga imbolbado sa drug war ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sino ayhan ini, mga katropa? Samtang balik-balikan tabala ang mga ginapahayag ni Senator Robin Hood Padilla, kundi siya tuwidong ginatumok karon, ha? Ginatumok sa karon nga may rukuta sa puslit ni Senator Bato de la Rosa, mga katropa, no? Humble yos niya. Nagagwa lang kami pagkatapos naghambal sa ma-hitch ko. Humble ya, ti, alangan ko man na hambalan niya. Hindi pwede. Ginambalan ko sa ti, okay. Agin pa sa kanya, sige, balan mo, luoy man ta sa senador, huwag sa salakyan. Nag-hitch man ito sa gani kay Senator Alan Cayetano. Di karo naghambal sa nga, ma-hitch naman ko si Mubi. Pwede ta. Ay, ti, uwi eh. Migo, hindi sakyon, hinano man. XFM News. Tanaw-tanaw, pinaka mga latest development karon mga katropa sa aton nga pagpangalagad, sa aton nga palatuntunan. Update naman mga katropa, sa ambot kung mahatag na mukaroon ang mga latest development sa kuryente, San Omar Store. Kaya daw hasta pa ni alas 7 sa gabi, o alas 6 or alas 7, no? We'll keep you posted, katropa, ang 13 hours gali, no? Sold na, sold. Igo pa rin krudo ito ni. Ang sa mga panimaray, sa mga katropa, nag-pugong-pugong man sa una, nag-pag-brown out, ang Darion Generator, ah. Pero sa mga pag-brown out, ah. Mga dua ka oras, anay. Kay kamahal sa mga sa krudos mong. Alright, so na, mga katropa, pinaka-latest update natin sa itong nga para tuntunan, mga abyan. Tutukan, talang na. Plus, ang pinaka-mga development karon, I hope malapot ang pinaka-mga transport group natin dali sa Sudan sa Bacolod, angot sa ayuda kung na bato na gitman. No, sang tanan nga mga mga transport operators ang bulig ang aton nga ayuda sang aton nga ahensya sa gobyerno, ang LTFRB naton, ang DSWD. I hope tani nakabato naman sila sa mga ayuda sang aton lokal nga pauruhan. Mayuning aton local government subong kay nagahatag ya sang mga ayuda. At least may ara sang inisyatibo bla. Balaan mo naman kung hindi ta magbinulagay di kung hindi ta magbinuligay binulagay resulta ta di. So mo na, I hope na naon ta ang pinakamang transport group karon, mga katropa, latest development man sa mga nagahitabo sa kamangkalan. Tutukan ta man, istoryahan ta man karon katropa sa aton nga palatuntunan. Paki-like naman ang aton page mga katropa, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live kita nga nagapangalagad sa inyo kag sa Kabankalan, mga katropa, XFM Kabankalan. Pwede nyo maabrihan ang Facebook page ninyo. At the same time, katropa, ang ato naman nga live broadcast, mabatian katropa sa 106.9 XFM Bacolod and Kabankalan, mabatian man kita sa 106.1 XFM Kabankalan, mga katropa. Franca. Diretso, bullseye. At tanawang latest update karon sa pagpakaragad naman sa mga balita pulis. Antes na mga katropa, importante, intact Japon yung aton nga ikaayong lawas. Diri sa aton nga pagpangabuhi sa dutang luhaan, duwan lang kabagay ang aton nga depensahan, no? Ang aton kabuhi, ang aton nga propiedad, kag ang mahal tas kabuhi. Tatlogli. Pero kung paano mo maproteksyonan ang pamilya mo kung ikaw mismo hindi ka wala ka proteksyon sa kalingon mo? Dali ka magmasakit, galigid gulpi, galain pamatsyag, pakuribong permi, kay may ginabatsyag sa lawas, ti paano na karon mamasakit ka, matrangkaso ka, no? May mga komplikasyon na ti kinahanglan papakuron ta lawas ta. Pero kita sa aton nga tatlo ka mga produkto pagpataas ang aton nga depensa sa lawas ka tropa, ang Ultimate Trio, Premium D3, Santon Plus Gold kag aton Santon Vitamin C. Amaning aton produkto nga ginakabugal naton, ginapabalo naton sa mga kauturan ta. Kamay ari sa mga produkto katulad sini. Okay? Ang Premium D3 katropa, bulig ni siya para sa pagpabakod sa aton bones, aton lawas, aton nga heart, aton nga brain, no? Konami ang absorption sa vitamin D sa lawas ta. Nagadami man ang production sa mga happy hormones na katropa. So ina namik na sa mga indikasyon katropa kung permi ka lang happy. Bisan may problema ka, happy lang dyan ko. So, ang atong premium D3 katropa, may ara pa na sa Virgin Coconut Oil, may ara sa Balonggay para mag-supplemento sa nagkakaigo ng mga supplements, no? Kinahanglan sa lawas na itong mga katropa, right? So, muna, premium D3 mabiyan para magpabakod sa atong depensa, immunity level, mataas ang atong immune system. Siyempre, ang importante da, nga may ara kita pambato sa mga infeksyon. That's why may ara sa isang virgin coconut oil, proven and tested, nga nagabulig sa lawas naton, bato sa mga viral diseases, mga katropa. Kaga syempre, sabi lang kamang kuturan ta, ang aton nga, Santon Plus Gold. May tatlo ka mga produkto, Drio. Ang produkto, mangosteen, ang Santon Plus Gold, may ara sa mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, mga katropa nga mga suplemento nga ara sa isa ka kapsula. Mangosteen, ginakabig nga effective nga antioxidant ang ampalaya, gina-regulate niya mga katropa ang aton nga kalamay sa lawas ta. Ang manunggay naman ginasuplemento ang kita sa mga kinahanglan nga mga vitamins and minerals ang kinahanglan sa lawas ta. Okay? Ang garlic naman mga katropa, may alisin na siya, no? Nga hindi mo na siya makuha, mga katropa, kung kaunan mo lang siya, no? Pero puskunan mo na, no? Maggagwa na siya. Nag-acto mo na siya bilang antibacterial sa aton lawas. Alright? So, mo na, no? Ang aton nga mga ingredients plus, ang spirulina, oh, nagpakupos sa mga bukol-bukol, hubag-hubag sa lawas na. Amo na, that's why, damo sa mga naghatag sa testimonya, no? Sa aton nga produkto, ang Santon Plus Gold, nga matapos ginakinom sila, nag-ulo a review, no? Ang ilang pamatsyagan, ginaklaro ko lang mga katropa, hindi na siya prescriptive medicine, no? Kahit kung ginatag sa doktor na ton, dapat ginamaintain tina sa, no? Adlaw-adlaw in a matter of period, no? Ang ato naman diya, supplementation, that means to say, supplement, no? Supplementuhan kita, gina-fill in ta, ginadugangan ta ang mga vitamins, nutrients kaya kinanglan sa lawas natin. Kaya hindi naman na makuha sa mga pagkaon ginakaon natin subong. Oh, hindi naman na makuha sa mga pagkaon nga aton nga ginabakal sa guado. Ang preservatives, ang grabe nga mga chemicals sa mga fast foods or sa mga instant ng mga noodles, instant ng mga coffee na nabakal ta, no? Grabe ng mga chemicals na. Alright, so amo na, no? Ang aton nga ginapahibalo ang Santon Plus Gold mga katropa, plus ang aton Santon Vitamin C. Kung nagapangita ka sa vitamin C katropa, importante kabalo ka nga ang vitamin C nga ginainom ni mo, nami, okay? Wala sang mga adverse effect kung mag-inom ka, okay? Ano mga adverse effect? Nag-sakit mo na sulok-sulok mo, gahapdi sulok-sulok mo, no? Pamatsagan mo daw masuka ka, no? Amo na isang traditional nga mga vitamin C nga ginainom naton mga katropa. But nag-breakthrough na abi ang health and medicines naton katropa. Pinaagi sa pagdiskobre sang alkaline-based nga vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C katropa, isa di ang Santon Vitamin C. Amo na nga wala sang negatibo nga epekto sa lawas naton ang kung adverse effect, no, ang ining pag-inom ta sang mga vitamins mga katropa. No, pangitaon nyo permit ang alkaline-based nga vitamin C. Amo na sang Santon Vitamin C mga katropa, no? So, amo na ang aton nga ginapahibalo sa inyo at this point of time. I hope pwede ka mo kabisita sa mga butika malapit sa inyo mga lugar, dira sa Mercury Drug Store, dira sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Dira man mga katropa sa aton Health and Wellness Center, pwede ka mo kabisita da para magbakal sa mga produkto ta, no? Sa Yes to Health Wellness Center, door number 46, Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, so kanto na ka muna kag mapangita sa mga produkto, damot na sa mga produkto ta. Kung medyo galabo na pananawan mo, ara na ang Vision X Plus. Kung ikaw medyo failure kagabi ang banat kay Mrs. Bow Mariones, ngita na pamaagi, before it's too late. XFM News. Turbo Herbal Supplement for Men, ho? Ra mga katropa, pwede nyo na i-grab anay para matagaan ka. Bala mo, kisa mang lalaki, bugbog mo sa trabaho mo. Bugbog sa aga, bugbog mo pag igap yun. So, ang mga produkto sa XFM, mga katropa, sa Yes to Health Incorporated. Paki-follow na mga pages na itong mga katropa sa aton nga sa Facebook. Pwede ka mo kabisita na. No? Ang aton nga Santon Plus Gold, may aran ng official Facebook page. Ang aton premium D3, ang aton nga vitamin C, ang aton nga sa Santon Vitamin C. Pwede nyo na mabisita na mga katropa. No? So, mga oras na ito, 7:29 na. Kapag dala natin sa mga kamabalita, update mga byan, check ta ang pila ka mga kauturan ta nga ara sa aton Facebook page. Thank you. Ma'am Lia Lobrado, timprano pag ito yaw. Ma'am Lia, good morning. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga paratutunan. Good morning sa inyo. Kagsino pari di. Randy Santisas, good morning. Thank you. Salamat gid. Medyo brown out sa mga lugar diri sa Bacolod, pero okay lang na. No? Importante. Medyo brown out kita tuntub alas 7 karos gabi eh. No, ang aton nga brown out katropa, pero tiis galang hulat-hulatun talag na ang pila ka mga makabig ta update base pa lang ma mag short ma short 10 pa ba no tanaon ta ha kay kabalo kita kon brown out budlay gid man mo para sa mga kauturan ta para sa pumuluyo naton nga magtrabaho especially kun arakas balay sa pagkainit ang iban di kapag ita eskapo. Ibanti ka pangita sa mga kalantuan para bugnaw. Ati, the most nga kantuan mo, mall eh. No? Kanto ka to para bugnaw. Ang problema lang sa mga malls ta, medyo nag-a-costating man ang aircon nga intended para sa muna nga mga inuras, gina-costcut man. Medyo mainit-init mga byan. Di ka mangita, sinuhan. Kadto ka lang sa mga ano, sa mga subabla, mga kadto ka to sa mga resorts, mga katropa para magpulo-pligo, para pabugnaw, para magpanami sa katon nga pamatsyag. Kung ikaw may ara ginabatsyag, like for example, ikaw katropa may ara na sa pre-existing condition nga high blood, amoring delikado, no? Magpangita ta sa barugar. Fully ventilated, abri, o kung ano, ng tawag sini, wala sang tawag sini ng mahangin, may ventilation ba na? Kaga manami ang ginahaklo mong hangin, no? Para hindi ka matamaan. Oo. Okay, so lato-lato ito rin mga katropa, pinaka mga latest update karon sa pagpangalagad ta sa jamanin nga ang sa Senado kung kisahon. Gakawadan kita sang sang mga pag-asa bla kung kisaga hulat kita sang mga mahibo sa mga opisyal na gobyerno sa isyu sa korupsyon, sa isyu sang kinautianay sa gobyerno. Sakto man kung kisa ang ginahambal sang mga critics sang ano mo, sang presidente, sing iti tani sa lamahatanan, halin sa mga congressman ta, halin sa mga mga senador ta, pakadto naman sa vice presidente para sa presidente para matinduan ta nila, no? Ang ginatawag naton pagpasabat sa mga opisyal naton nga imbolbado sa ginapatihan korupsyon sa gobyerno. Tani, tarawbla, ang tanan, may ara, halin pa to sa kay Presidente Rodrigo Duterte. So na, ang confidential fund na nga nag-lapot 4 billion pesos nga hindi niya subject sa liquidation mo, no? Hindi na subject niya sa mga submission para sa kuwata. Certification lang na pagkatapos ang mga listing sa expenses. So, pwede ginampangan sa presidente mga katropa. Amon yung mga budget, bo. Sino pa rin mga confidential fund diri sa aton nga mga lokal nga pangunuhan. Mga mayors dyan na, may confidential fund na. Subject na mga katropa, tani may layin siya nga at least man lang mabalanta ang kabugaton, ang bugos nga expenses kag ano mga legitimate nga payable, no? Kag expenses nga gina-acknowledge ng aton gobyerno under sa budget sang ining confidential fund kay ginagamit naman ang kongkis sa din lang. Ginagamit naman ang para sa kongkis may gastuhan lang pero ginareserba pagkatapos pagkatapos termino politika naman katropa. Abrabla. So istoryante abrabla dugay do guys pag pagkaragata. Oras ta 7:32 ma commercial ko na tapos kadto antang pila ka latest update. with katropang Franz Andro Burgos nagkantudri si Defense Secretary Gibo Tidoro sa Negros Occidental pagbisita sa mga kampo sa Philippine Army naton kag tiratapan sang aton nga gobernador, no, angot sa mga proyekto nga ipatuman diri sa aton nga probinsya. Tanaon ta, no, pagkatapos gid lamang sa mga panumdo mga katropa, standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Summer Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Summer Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayganin ninyo
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavuwaska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain, hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen.

0: Balik tayo sa mga pangalagad na ito mga katropa, 736. Sa aton para tuntunan, check on tap yun na kamaray test update mga biyan sa aton nga patrol with katropang Franz Andro Burgos na kadtudi ang aton defense secretary ang issue na sang pistok with NPA katropa may ara sila ginaduso pero ang ginahambal localized pistoks no? Pagkatapos nga ang national nga pistok naman hindi na pagtagaan sa tsansa pa. Amo ning kadto sa aton defense secretary di sa mga katropa ko on top. Ang pila mga latest balita, mga latest information ngut sining isa sa mga ginakapig naton na ginakapig naton na isa sa mga ginkadto di sa defense secretary mga katropa no. Ari karon check on ta si katropang Franz Andro Burgos kunara na kay nagbisita to nagkadto mga katropa para makuha ang pinaka latest development to pinaka latest to angot to sa isa pa sa Tuboso massacre na mga katropa no atong pag istorya naman sa ginahambal ta nga panawagan sa mga human rights group katropa ang comprehensive kag independent nga fact finding no investigation sa ining nagluntad nga inkwentro dito sa Banwasang Tuboso mga katropa no katuan ta si katropang Franz Andro Burgos sa aton nga linya mga katropa XFM live reports katropang Franz good morning.
1: Yes, katropang Erwin, nagpadulog din kahapon na daw ang atong tiglikom no, sa Department of National Defense. Nga si Secretary Gilbert Gibo Chudoro agad na magbisita din sa probinsya sa Negros Occidental. Considering din katropang Erwin, tinalikdan na bulan sang Abril, sa adlaw sang Abril 19, may natabo din daan nga dakugid nga insidente o kon encuentro, no? Sa tukasan niya militar pagkatapos ng New People's Army nga nagresulta sa kabatayon sa 19 tanan sa mga ginapatihan katapos ng NPA dito mismo sa barangay Salamangka, Banwasang Tuboso. Tag katropang Erwin, wala pa nag-isa kabulan no? Nakabu man ang another encounter naman sa sur na bahay sa probinsya sa Banwasang Kawayan. No? Kung sa ring katropang Erwin, lima ang mga ginapatiyan katapos ng NPA ang napatay man sa nasambit ng inkwentro batok sa at sa mga militar diri sa Negros Occidental katropang Erwin. So ang pagbisita diri ni DND Secretary Gibo Chudoro ang pagpadulong diri una sa kay Governor Bong Lacson no? Nagpasalamat na siya gani sa gobernador at sa mga LGUs na nagpadayon ng paghatag ng suporta sa militar angot sa pagtakda katropa Erwin sa insurrection no o kontrasensya sa sining nga mga rebelde o kontrarestang New People's Army sa Negros Occidental o kung sa ustaman sa Negros katropang Erwin. Kaya ang plano to ni DND Secretary Chudoro ang magbisita sa Hanay sa 79th Infantry Battalion dira mismo sa siyudad sang Sagay. And also, katropa Erwin, ang Hanay sang 15th Infantry Battalion na dito naman niya sa Banwas ng Kawayan. Ang duwani ka mga infantry battalion sa katropa Erwin naging bisitahan sa ato ni nga DND Secretary. Sila ni mismo katropa Erwin ang may mga dagpo lang ng mga accomplishments, especially sa ilaning ng mga military operations matapos kasi ang mga tag-as ng mga official sang Northern Negros Front na dumduman naton to si Arnel Tapang and also ang sa SOAR naman ang Southwest Front kag ang Southeast Front na nag-isa ang persa dito sa Banwas sa Kawayan na natabo itong enkwentro ang katropang Erwin ang mga matagas itong mga lideres ang napatayigin no? So tiyan mo ni ang isaman sa mga tiyon nga ginpadulungan ni DND Secretary ang nasambit ng mga infantry battalions diri sa aton sa Negros Occidental. So tika po nga Tropa Erwin nakabatong kita sa invitasyon na makaistorya naton personal no?

0: kanya DND secretary angot sa sining nga mga istorya kaya nagagawa ka tropang Erwin para mahibaluan sa first hand from the DND secretary kung ano man iya nga panindugan ka tropang Erwin kasi siyempre pagtagit sang suporta para sa hanay sa nga militar diri sa atod sa Pugsud Pilipinas sila binigid diri sa ano no sa Negros Occidental kay tikabalo kitang one of the major problems ang Pugsud sa karon is the insurgency ka tropang Erwin not only just diri sa atod sa Visayas sa parte sang Luzon and also sa parte sang Mindanao isa na sa mga concern man sang gobyerno regarding sa problema ta sa insurrection ka tropang Erwin. Pero ang una diri nga ginpayag ni DND Secretary Chudoro ang mga pagpamangkot naton sa iya sa katapos ng media katropa Erwin ang mga sa natabong enkwentro sa Balwas ng Toboso last April 19. Okay, may mga nagagawa katropa Erwin nga ano ko no mo no nang may ginagamit kuno ba lang nga propaganda ang sapiak nga grupo kay bangod nga may mga information nga anong sa 19 ang mga ginapatiyan civilian. Tapos pila pag ito ka mga individual ka tropa Erwin ang mga hindi hangaway. So tinagsiling siya ang ipamangkot sa panagani nga ti ano ang source sina no. Kahit kung ang source wala naman na sang iwan kundi nahalin ang source mo kundi mismo sa ilaman nga grupo. Sang New People's Army kay ang ina nga mga ano mga tropa Erwin mga pahayag ang ginagamit bilang propaganda against no against sa tropa sang gobyerno and also ka tropa Erwin makapakita sila gyapon sang ilang nga poder presensya and also maka asto sila sang bulig or ang suporta from the foreign sources so no mismo sa DND secretary nga which is the amonis sa gyapon ang nagasustener sa pwersa sang mga NPA bangod sa sinaman nga bulig outside the country kay tropa Erwin no. So dumaygin specify siya no nga which is the China or balantaw-balan na tong tropa Erwin one of the communist countries diri sa kalibutan no. So do may mga foreign sources kuno nga gin-provide may nag-provide para magtayo yun kay tropa Erwin ang presensya sang insurgency and also ang persa sa New People's Army at tropa Erwin diri sa aton sa Negros Occidental. And also ginangot yung mga tropa Erwin kay iti last Friday or last Thursday morning nga gipatigayon tubala ang investigation or press conference ang National Task Force on Local Communist Armed Conflict bala dito sa may Camp Crame sa Quezon City kay tropa Erwin nga which is tigin payag man to gani no. Ang nasang nato nga Regional Forensic Unit katropa Erwin nga sa 19 unsigid ang nag-positive sa paratin test no nga which is the ginapatian ko na katropa Erwin ang unsig sa 19 nagpalupok kini ko na sa armas lutang batok sa militar pero ang ipayag diri ni DND Secretary is the what if ko na yung iban ko no nga ang 19 ko no sa 19 unsig lang. Kaya ginalantaw man to ka tropa Erwin, may mga instances man or may mga factors nga which is the ang 8 sa 19 ang nag negative ya kuno sa parapin test no. Unsi lang nag positive. Gipaya gid diri may posible nga may mga factors ka angay nga what if kuno nagasuksok sila sang gloves. Posible nga na ano na sang hangin ang mga gunpowder residue base na ano na sang hangin nag-upod na sa hangin tong mga pulbura nara sa mga kamot sa sining ng mga napatay ng mga NPA and also katropa Erwin posible nga ti sila mismo ang malawig na nga nahulong bala sa tubig kay ti ang natabo to daan yung enkwentro sa barangay Salamangka kung sa dito nakita mga bangkay sa sining ng mga rebelde aratanan sa punong mo. So ti kalabanan to sa lawas nila aragid mismo sa tubig nga nakita sang nakita sila eh, no. So tisubong ka tropa Erwin amo ni angin panindugan sa aton nga DND secretary nga which is the bisan ano na ni kuno nga operation no sang military diri sa Negros Occidental. San magkalaano pa ka tropa Erwin eh why gini sang untat ang military operation sa Philippine Army diri sa Negros, agud nga matakda na gid ang insurgency problem diri sa probinsya, you know? Nga amo ni ang isa sa mga ginaano gid sang ato nga DND secretary. Kay ang Negros Occidental Katropa Erwin, tikabalo naman kita. Ara kita kuno subong sa ano mo, no? Ano kita, doon nagamat-amat, kuno bala sa karon ng Negros Occidental, Balabangon.
1: Oho, oho.
0: Kay matapos ang pila ka mga disasters or kalamidad nga natubang, kay gipayag diri ni DND secretary gani ang Negros Occidental nagapangatubang sa problema sa paglupok sa bulkan. No? Nagligat na gid nga igo sang pagbagyo, kag kun ano pagitabi kita Parwin nga mga kalabidan nga ginapangatubang sa probinsya.
1: Gin
0: pamangkot yaman ang ini nga mga hanay sang rebelde o kon NPA.
1: Oho.
0: Katropa Erwin, kung ano ang nabulig nila dere sa susyuday, no? So, tiy, wala ba kung may nabulig ng ining mga anay o kung ining mga terorista sa susyuday? Iyan ang gitari sa karong Katropa Erwin, nanindugan siya. Nabukas ang gobyerno, sa kung ano maning tikang sa NPA, especially sa pagsungka, kay siya mismo Katropa Erwin nanindugan nga wala sa may matabo ka pistoks mo.
1: Oho.
0: Mailunggo, patigin pa ilunggo, tapos siya gani kahapon.
1: Oh, gilunggo sagli.
0: Sa mga rebelde.
1: Gilunggo sagli.
0: Angot sa mga, pag, ano ba, panawagan niya kung minsan ay sa mga rebelde, Katropa Erwin nga, isiling niya, muay na sang, sang ano, sang pistops. Kay ang mga rebelde, ginagamit ang nislang kuno sang manuga mo, kag isabal sila sa susyudad. Di ang payag padaan sa mga tropa Harry Campo na gamit isa sa single tinaga nga palso na ang pistoks. No, palso na ang pistoks. Between the government and also sa terrorist group ni New People's Army katropang Erwin. So nagpahayag nga ano nga wala na sang plano nga pistoks ang gobyerno. Kay bangod kay tropa Erwin, nakaplastar naman sang husto nga mga programa ang atong gobyerno mo. Just like sa, ano no, LTF-LCAC. National and also there is a local, no, LTF-LCAC. So, bukas man yung gobyerno ka Parwin nga mag-baton sa mga luyog magsungka ng mga rebelde. So, para sila mismo mag-atag sa bulig, eh. Agod nga makabalik naman sila sa ilan nga normal nga pag sinalayo. Kaya ibadidaan sila ka Parwin, tinuig na. No, nga wain ni nakapauli na bala na lang iban sang ilang pamilya nga sa mismong napatay na nga, which is yung mapait din ang nga kamatuoran.
1: Oo.
0: Nga sinagali mismo for how many years nga to nagali nagupod sa vlog. Natukiba na lang sa pamilya nga to nagali nakita sa funeraria kay napatay sa encounter. Sa tropang Erwin. Ting iban masubok ay wala na ni way na time nga ba to noon sa pamilya kung i-gave sa pamilya. Subong na lang sila ka tropang Erwin. Kahit amuni ang payag man ni DND Secretary nga kung hindi maklaim ang bangkay sang sininga rebelde, ipalubong na lang ni Katropa Erwin sang gobyerno, no? Kahit siyempre yung pamilya, ang ibang ni Katropa Erwin, ginbato na lang gidni kung ano ni nga dangatan sa ilang ay mata.
1: Kaya
0: masubo ni taraman sa pamilya, pero Katropa Erwin, ti amuni ang banas kay ginsudlan sa ilang ay mata, no, which is kinanglan na lang gidni nila. Patunon nga muni ang nadangatan sang ilang ay mataka na patay nga nanging kabahin sa sining terorista nga grupo NPA. Katropa Erwin, may payag dira sa aton. Si DND Secretary Gilbert Ibo Chodoro. Ang ato sining iyang pagpanindugan nga lihipin mo ang inkwentro sa Banwas ng Toboso kag wala na sang pistoks. Ito nga ng gobyerno kagkatapos ang New People's Army.
2: Yun ang mga sundalo natin, nakita na armado eh. Yung anim eh. So ano source nila na civilian? Sa NPA yung source? What kind of credibility can you give the statement of a terrorist organization? What if they have gloves? Karatin test is secondary and it cannot substitute the testimony of an actual participant, which is direct evidence rather than hearsay. Either localized peace mechanisms already. So why do you have peace talks on a national level? Secondly, the government is open to returning rebels who we take care of. Returning, actually, I don't know the classification. Some are rebels, but the hierarchy are really terrorists because they exploit. and forgotten in the narrative. And it's definitely, you hit the nail on the head. It's really a propaganda narrative, the messaging of the other side. So the 49 killed so far, no? The result of this was a complaint of the community, which our armed forces responded to. No? Coupled with the fact that Negros now is in a period of rehabilitation, continuing rehabilitation, because Canlaon does not stop Digasi. As a matter of fact, the major effort with our governor here is to look for permanent relocation sites for all those na apektado doon sa Canlaon. And the government has to make severe interventions. And partly, also, the agency under me, the OCD, no, in connection with others. So, Negros is in a period of, number one, growth, peace and development. Number two, attending to the severe impacts of disasters. What are they doing here? These terrorists, are they helping the community? Of course not. And look, this is, we do not have to prove the legitimacy of the operations of the armed forces. Why? They are government officers in the conduct of official duty by reason of complaints of the community. They have a very strong presumption of regularity in the performance of their functions. So it is up to the human rights groups to disprove this and not do so by innuendo, hearsay, and bad publicity or propaganda, just so they can collect from their sponsors abroad. I mean, they're using the tragic death of this 19 as a propaganda tool for them to gain relevance, power, and maybe they seek the status of legitimacy. I'm sorry, it's not going to fly.
1: Oh, Katropong friends?
0: No, Katropong Rinte, si Epiglicosan, Department of National Defense, no, Secretary Gibo Sudoro.
1: Okay man to nga paglantaw galing ti amarab lang okay sa pinaka the best gijapon kay tropang France. We will lantaw to sa ekonomiya ta, lantaw sitwasyon. Kaya muna yung culprit mo, gusto na at munduhon yung ano, recruitment to tani ang ato ng mga programa sa gobyerno na kinpatuman ka na sa ako. Eh para hindi na tama bunga. Why na sa recruitment to? Wala na to sang mainganyo sa bukid to nga magsaka o magbitbit armas. Ang pagbitbit armas isa ka krimen nga ginatagaan sa penalidad. Pero wala mo sa nagapili sa Japan nga option dito sa kabukiran ka tropang France. So there's that something we have to talk about. Ang importante lang siguro i-plastar lang ang oportunidad kaya damo sa mga mangungumat at ga gahulat man sang development, you know?
0: Kamu ganyan ka tropang Irving, no? Kaya muli sa buhang ginalagtaw man, which is the fraud, no? Ang ginatudlo naman yan sa piyaka grupo, ang ugat ng tanan, isang pagpamigo sa gobyerno mo. O, ang masiling naman rin ang gobyerno nga ginakabigid sila yung nag-rebel sa government. Kaya bangod ko nung which is may aramas na nga paglantaw, no? So may mga kanya-kanya nga mga perspective ang ining ng mga grupo at for urban gobyerno and also ang rebelding ng grupong NPA. Dahil after sa sining ng mga hitabo at for urban pika nito lang taon ta ang persas ng gobyerno si anong ginila eh no? I-take advantage kini ang persas ng gobyerno patok sa hanay sa sining ng mga rebelde. Dahil tog yung for urban ga siling magani ang ano ang ining ng mga grupo nga para sa ilaya kung gusto lang kuno yang proseso kagwala rin na kuno sang may experience nga pagpamigos ka tropa Erwin para sa ila siguro hindi ba ni masabong hindi nga bagay
1: ti istorya na ito na corruption no?
0: Ibo nga muna siya ka tropa Erwin ang atubangon nila nga mga konsekwensya dira eh kaya ti damo sang mga etapo sang NPA na patay Tapos kay Prof. Erwin, ang iba sa ila, nagsungka na sa gobyerno, no? Nagbalik na mismo sa tabak sa gobyerno.
1: Oo.
0: Para mag, maging normal ng ila kapag sinalayo, mga tropa.
1: Oo. Ang peace talk, why na? Hindi nagidya posibleng kay Tropang France, why na?
0: Wala na ko, no? Kahit hindi namin dugan na lang din yung sekretary kay Prof. Erwin na may nagpagstarman ng mga problema ng gobyerno, just like ang Petal Cac and LTSL Cac.
1: Oo. Localized peace talk.
0: Kasi kapalit mag-isa sa mga nagsumpa sa mga katapos ng NTA, ang ilkak niya, bupak, yun ang magasag yung isang langabuyan, programang, which is to know, ano yung ibang ganito mo yung scholarship program na dahil sila.
1: Oo.
0: Na ang mga rebuilding na wala nakatapos sa pag-iskila, matagal sa oportunidad na maka-iskila at makatapos lang at upang-arawin. So, kaya muna yung panindugan ng DND Secretary na hindi na sa kinangalan pa sa peace talk kaya ang programa sa gobyerno na plastar na para sa mga luyag magdalik, no? Sa gobyerno at upang-arawin yung mga NTA.
1: Oo, oo.
0: So, aranan ako lang sa rebuilding kung magsunod sila.
1: Mm-hmm.
0: So, kung mag-pati man sila sa promise sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: O nga, siya nila kung sila mismo mag-sungka.
1: Mm-hmm.
0: May mga programa nga para sa ilang makahatagid sa lugar nga bulit. Kasi kaya, Trapa, Arwin, naman ito kasi, may kapagkakilangit man sa ako nga tinglikaw sa DNP.
1: Oh. At ito, Frags?
0: At ito, Frags? At ito, Frags? At ito, Frags? At ito, Frags? At ito, Frags?
1: Oho.
0: Negros Occidental kahapon.
1: Katropang France?
0: Ito nagpatulong pato siya sa 579 Infantry Battalion sa Philippine Army. Doon kita may student sa guy.
1: Oho. Katropang France? Sino pang upon?
0: Kahapon doon nagpatulong pato sa 15 IB sa Bagwa sa Kawayan.
1: Oo.
0: Para magano to katropang army mag-disaman sana isang army, no?
1: Oo.
0: Sa tininga mga lugar.
1: Siya lang isa?
0: Kasi katropang Erwin, dugang ta na lang iniblang na balita. Bala?
1: Mm-hmm.
0: Kay kahapon, nang ano ni siya, no? Dahil medyo sensitibo, manibla ka Tropa Erwin ang ilinga balita. Dahil ang ginaligar ni Tropa Erwin, isa ka general manager sa Sipalay Water District, Tropa Erwin.
1: Oo.
0: Ang gindakop ni.
1: Uy.
0: Sa kasong pagpanghimulos ka Tropa Erwin, no?
1: Mm-hmm.
0: Ginkilalang ining general manager sa Sipalay City Water District.
1: Oho.
0: Nga ginaliasan talang ni siya sa kay Edgar.
1: Mm-hmm.
0: No? O, hindi banda nga parokya ni Edgar, basta si Edgar ni San.
1: Oo.
0: Oo, tiga Tropa Erwin, si Edgar ni, 48 anyos, general, basta magsili kita, general manager sa Sipalay Water District, kikilala na ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Residente ni sa Purok Press, Barangay Tres, yung nagsisipalay.
1: Mm-hmm.
0: Bin-confirmed rin sa aton, no, ni Police Lieutenant Cipriano Lumano, katropang Erwin.
1: Oo.
0: Ang ining general manager na dakpan eh, paagi sa gin bulig man sa upod ginunsar nga tracker team sa Sipalay.
1: Oo.
0: Dito sa nakabiting na lugar. Kaya sa May 21 kay Tropa Erwin, ginaristo ni siya sa 2 counts of break.
1: Uy!
0: No?
1: Lain ba?
0: 2 counts of break nga wala sa nagkakaigo ng piyansa.
1: Mm-hmm.
0: Rape by sexual assault ng Tropa Erwin.
1: Ari naman tali.
0: No? 2 counts of rape nga wala sa piyansa
1: nga
0: rape by sexual assault nga may ano ni nga may 120,000 pesos na bail.
1: Oho.
0: Ka Tropa Erwin. So, kita mang po, tama ni si Sir Lumano, sa Tropa Erwin, kung ano din ni ang biktima sinisang sambit niya general manager sa pagtangimulos.
1: Oo. Uh-huh.
0: Nagpamalibad sino nga magpayag ang sambit ni persona. Kasi, sakto niya na lang ni Kunos Korte, ka Tropa Erwin, kung atumango niya na lang ni Kunos ining mga panumbungon, Korte.
1: Oo. Uh-huh.
0: Oo. Kasi, isang April 13.
1: Oo. Uh-huh.
0: Interbihan man ni siya sang warrant sang 2 counts of act of lasciviousness ka Tropa Erwin.
1: Walain mo ni man? Puro
0: no,
1: lang...
0: Oo, doon ka damo, Ged.
1: Oo, no, puro amon yung kaso.
0: Si Sir, ang si Palay CDP yan. Tinga, amon kinibla. Doon ka damo, Ged. Kasi yung mga nabiktima yan ay related sa trabaho ya within the workplace ni. Ang ining kaso. Pero why ginsabat sa ato ni Sir Cipriano kay ipamang ko siya ganiang nadakpan or suspect
1: at
0: pamalibad mga Tropa Erwin na magatag sa bastante nga detalye ang hot sininga mga kaso naging pangatubang sa sininga suspect
1: ka Tropa Erwin. Katropang France, lain-lain ka kaso na eh. Lain-lain nga mga ano.
0: No, buong sa kaso, no? Ang last April, act of lasciviousness, 2 counts.
1: Oo. Oh.
0: 2 counts, and then sang May 21, 2 counts ang rape, nawala sang nagkaigo ka piyansa.